0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: Program kula sente. Ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa y'abaffe abafunye ssente bo bayiseewa kula ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente kola ssente.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Echama zimatuli wa simu nyo. Oro kwebe liramu. Kuwanga kozi yuna korwari yero ya kwebe liramu. Ensi ya fuse nzivo. Kwa siga zao echoku wa nisachimu magezi. Unawe gali negabasi paro yetegese. Unawe ujiwa musomonga guwabia nkula akurana. Tukusaba ya nukula. Uboi ino busohozi. Ensi ya gatako atetu wachizude nti abantu wabajia misomo jino babi ilaba gatako ojawa nunga tu ina guomanyi ovao nga ofini tibatu gami ya mshisho kapito so una ulie misomo jino tuongelo bega ilira una wabategese nwe kubaguli kuchalo nwe kubaguli luda wango ino busomozi misomo gibi mkula akurana tujibere mu tujatende ngerinya nze sozi Muhammad Harun General Manager wa Radio Pearl FM. Sigenda kubira pati musomo gwa mwami ono kusinzira ku nteekateeka eyakoleddwa abatesitesi. Agenda kubira atusomesa okulima ya kuyita kulima nange byanneewunyisa nali manyi kulunda. Niba ngambye nti kulima bya nnyanja. Era jjo ababadde ku radio mwakitegedde lwaki bakuyita kulima. Ozajja kiddamu ku agenda otandikira lwaki si kulunda ne bakuyita okulima ebyennyanja.
4: Waliwo akatulo akasinga okunyumira abantu kano kokaba okakola nga tuva wano. Bagambye nti nsimye nnyo okulamu Warabu tukwate mu kawalya nga tuva wano. Nsekulaba.
3: Warabu saze nalo leero bakkirize. Banaye mukkirize nime okulya biseera bya mwami ono asobole okubeera nti atuyisawo. Nteekateeka ya fokusinzira ku mutesitesi bwe tuva mu musomo gw'omwami ono tujja kuba ndowooza tusaala tunaamala okusaala twabuke mpolampola naye omuntu gw'ofunye wano ng'alina kyatunda osobola omuwagira kikulu nnyo finger Pearl FM nyinza obutadda waggulu kwogera ku nsonga eno olwakiri abatesitesi b'omusomo gw'olunaku olwaleero tuli basiimu nnyo olwataanaapu eno ebintu bino tebabyeyunira nnyo abantu abasinga obungi bagala nnyo ebyamasanyu ebyenkulaakulana ebibagattako tebatera kubiwa ebiseera naye engeri gye mugenze maaso n'okwanukulamu tubeebaza nnyo mwensonga lwaki abavujirizi bazze on board we mutajja tebabeerawo naye we mujja tufuna n'abagattako nga batuwa ensimbi so mwebale nnyo era nja twala omukisa guno okwebaza abasomesa baffe okuva ku yasoose ku makya enginiya Huzair Ssengonzi yatusomeseza Islamic Economy na semba yono Dr. Mpima Rabat in advance muna tuwebaziza amagezi gebagenze maso n'okutwazika waliwo omusomo guli gumu gwe tutasobodde funa olw'ebiseera omusomo gw'okulunda enkoko yes bandange abalunzi b'enkoko tujja sigaza ennamba zammwe mabega musomesa waali lwakiri anaabakwatako kinnakimu yazze nga papasiri yazze okusoma nkoko tukwetondera naye tujja kusaboleka ennamba ye mabega lwakiri omusomesa ajja kukyalirako oba ajja kwogerako naawe kyensaba mujja kuddayo wali abazze okulunda nga mwaze okusoma kulunda nkoko tetugenda sobola kugusoma obudde butuweddeko naye namba tuzireke emabega tujja kuba tuba kontaktinga n'omusomesa yabadde alina okusomesa mwebale nnyo mwebalire ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
4: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu twebaliza ddala banne mwebalire ddala wetu kino program kola ssente bwe tugamba nti tuli mukwano gwo nga tulabanga ekikumi kigenda mu nsawo nsiimira ddala abantu abatandika naffe era abazi batugoberera ne tukakasa ku pulogulaamu zonna ze tuba tukola siriizi abaaliko bagaga bakikola batya afungiza tukole zonna emirundi gyonna ne ttiimu kabiriiti yonna eri ebabegaawo kakasa nti tuweereza ekituufu njasooka kusiima abantu basatu oba bana munzikirize waliwo omwami Sheikh Marijan oyo yatwala ebbendobendo lye mawokota gye tuwangaalira ebbendo ssabasiraamu be mawokota bonna bali mu butwali bw'omwami oyo tolera ku bantu salaamu tuveomu Inja olwo omuntu ate ayemulugunyiza ati ate olwenye lyotera okwogera ennyo kabazzitwa atolera ku bantu salaamu. Oyo ayawudde abaana abalenzi ku bukuta bwabwe mutayirizi. So nja kwebaza omu yekka bwatisooka oyimuke mukyala birungi Mariyo lyotole ku bantu nawe salaamu. Omukyala oyo atunda ngoye ez'abakyala ekyengera awo bye bamu ku bantu abatono ennyo bwe twali tutandika pulogulaamu kola ssente. Abaalima ennyo ku nsonga za nakati okuyiga bwe twatandika sayansi w'okulima enva nga tugamba nti abantu bano abaffe abatono abalina obutaka obutono ne bwetuulira maama ne bwetuulira tewonitawona. Kale olwo twagala twogere ku kibalo ky'engege kubanga tulabye nti gavumenti yajja mu pulogulaamu kola ssente naye bayo ekirowoozo kyaffe n'ekitwala teyatuwamu kasente naye tewali mutawaana twagamba kasita meseji etuuse. Gye buvuddeko Pulezidenti Museveni yali atambula yatambulanga ne fo eka modo faamu ng'agamba abantu balimire ku eka nnya ani tugetula mu tugamba ne abatwalira muzeeyi ebintu tebali ku gulawundi eka nnya ozimanyi omuvubuka agenda akola zifune eka nnya ekizibu kizibu kubali abali wano mwenna bali wano bw'onoonya alina eka nnya ezeekute walaisono teriya zirina kati ne bw'oba ozirina okusikulaakulanya nalyo katala liryawo kubali wano mwenna muli kadiizo omuzungu kyayita layibulali kabazi tasobola kulima lubimbi lwenkana wano kaluumu kano so ng'ate okufunamu yeetaaga luumu eno okugirima buli lunaku eitha okukola oba okubako kyatandikawo ani wano kumu atudde alina obusobozi obulima ekitundu ky'ennyumba eno neoba okirina ate era olina ebirala by'oteekeddwa okukola kakati etugamba pulezidenti ekyokulunda nti tetuzirina wano ne bwe twandibadde nazo zitususa bweru bayinza okusalako ensingo nga bakimya embuzi okukakkana obulamu bukoze eki so okulunda embuzi nakyo kyandibaddewo naye ate n'obulamu bwaffe tubwagala kuba abazikima nabo bajja nakyambe katugenda kulunda ki obutunda bulungi nnyo tubufunyeemu bukimu tubifunyeemu naye abasinga obungi abali bwano muvudde mu byalo ate nga muli bakulu bakadde abakadde tebalina maanyi galima so nga abavubuka badduse mu byalo ne bajja e Kampala kati mu kyalo tusigazaffe abakulu kutunda ttaka lyaffe tulina kulitunda kuba tetukyalina kye tukozesa ebigimusa bya bbeeyi ensigo za bbeeyi buli kimu kya bbeeyi kati tukozesa eky'ettaka lyaffe ekivaamu nga bw'otunulira abasinga okutakula ettaka oddimalawo bakulu mwe musaanyizaawo eggwanga mwe mukolobola kubanga temulina kye mukolera ku ttaka. Abakadde ba Buganda bantuukirirako juuzaawo ne mbagamba nga temunanenya baana kweyisa bubi mwe mutabakoze kyakulabirako abantu abakuli muli kaddiizo muli kaddiizo ekaddiizo mu luzungu kye bayita layibulali gye twakulira waaliwo abantu abakulu abaakolanga empisa embi nakati abamu ku mwe muzirina erinnyo lyannumanga n'agamba tuulaawo nadde emmanju eno n'akunyaakunya obutaka n'agamba yasama kati n'anteeka nempulira ng'erinnyo likakkanye saamanye yalunganga biki kati nammwe abali wano abamu mujjudde ettima muli bakali ttima pulogulaamu muzirabye muziwuliriza naye gakuuma kummwe teri kumu wano biwalaba omwaka oguwedde ng'obisomesezza omwana wo omulangidde obusiru naffe tumuvumye obusiru naye n'akula n'akola ensobi y'emu amatake ge muli atemuli ekye mugakoleaku kujjako tunda abamu mugana n'okugatunda kati n'obeera ng'olina ettaka n'obwavu bukuluma ne tulaba omuntu tutegeeragana kale mu mbeera etwagamba nedda twetaaga okudizayininga ekintu kino kyannyumira nnyo eyantendeka midiya eyandikulyutinga mukama wange ate era nga najja yeewuunya kubanga yali tajjiridde kintu kino naye yali ajjiridde kintu kirawo kati tutunudde wano ku kibalo kino kye mwagala ffena tutunuulire nti senga nsima ekinnya nga kyenkanankana fuuti ssatu okuva wansi kiregeza okutuuka ku meezi emu ne kitambula muno fuuti abiri ne muno ne kidda fuuti abiri oba olina ttani emu n'ekitundu ekibuuzo kiri nti ebyennyanja bino byetwogerako emmale bye bagula ttani gye baagala ttani ttani ya ssente mmeka ttani oba kiro eri wakati wa omutwalo gumu enkumi bbiri n'emitwalo ebiri n'enkumi nnya wenjogerera eri ku mitwalo ebiri mu enkumi ssatu kubali wanaani awezaayo kiro kikumi ez'emmale tebereze engege tuzireke kale zo za bbeeyi okuba sugenda kwogera nayo tusobola ozirunda naye twogere ku nge emmale ennyangu ennyo kubanga bwe twogera ku bisolo omuntu alina okukata atangewo tu tani ogenda girundira emyezi ena oba emyezi etaano
0: abe mabega tuli bumu kani emu tugenda jirundire miezi emeka kani yebenyaja naye ate omuntu asobola okuliisa enkoko 50 asobola okubeera n'ebyennyanja kani bbiri bw'oba osobola okulunda ebyennyanja enkoko 50 oba ku free range oba ng'oziri mu kiyumba olina obusobozi obulunda tani kati tugamba nti tani eri ku 200 katwogere nti eri ku 10 kitegeeza olina 15 million oluvannyuma lw'emyezi 4 abaffe zifuuka zitya emyaka egyayita twalimu Muhammad Haruna Sozi mukama wange bwe mulabya sotola salaamu ne tugenda tufuna ettaka ne tugamba ffe tuli mainstream tuli radio tetuli ba tikitoka mbobababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab mubayize mubayiseyo nebino betukola tetulina gwe twali tujjeko yadde ekikumi okugula obugego obutono amazzi oba amagezi ag'ekikugu kubanga ekigendera twali twagala teekawo layini ennene wakati waba tikitooka bye mulaba ku tikitooko neffe abali mu mainstream tutegeeragana wabeerewo enjawulo nti ono ayogera kunnyumiikiriza obona ayogera kutereeza ne tugambye yasooka okubuukira eggaali eno n'agyambala yali gavumenti yennyini era ennaku zino ntera okulaba muze nyingambo banange mpandika ebbaluwa bampe ku ssente ayogera nnyo ku byennyanja mulunda ebyennyanja mulunda ebyennyanja koze musajja yatwalira ddala ekintu kakati kyekino njabanja naye ajja kusasula katugamba nti omuntu waffe abakuze fe tusigazza obuvunanyizibwa okutuula ewaka nange embulayo mitono nnyo ntuule ewaka oba oliawo ku lwegyo wajja kujja bakinobe nga bagamba ayo byakola naffe tubikola kati vaayo kati nja kudda ewange ewaka kubanga abato bangi abazze ne competition kati gwe tokyayinza kuyimba ngoye mu wini neba oyagala otya kabazi teryaggulako abaana bakuba eccupa tosobola tunda ngoye tosobola ani azigula ali ne woyagala ogula engoye ezotuyagala otuguza oli tazambala ali emabega balina engoye zaabwe kati gwe mu kampala emirimu gyo cwe tutegeeragana emikisa mingi gyofiiriddwa gyogoma okkula oyawukana ku mikisa ne kyetuwangala nakyo nga tukuze ge magezi ag'ekikugu gweomwana walimu amagezi ki agamuyisa mu budde obwo oba agakusuula mu budde bwo genda okole mwana nti tujja funa ssente gwe nga tewagatambulirako ng'osindisa owuwagenda akola afune gwe nga tegakuyamba tugabe ekituyisizaawo tetugaba ate ekyatusuula oli wattima oli wattima abamu n'omwana omutumi akoze ye afunye ate olwalira ku mukumu olwala tobona kati naaba ate nga talina gyajja kuloopa n'obonyaabonya omwana wo naye nga walemu akufuna amagezi ag'ekikugu katugambye nti abakadde baffe abali ewaka gwe omuvubuka ali wano abavubuka abato abali wano kano njagala kutandika okwetwegereze bulungi ebintu bino maama wo talina amaanyi gagenda kugula tetulasaikirini kuteeka munkoko nze sinanga obudde sibulina njagala kwebaka nti ate gitanula eriiso ate ebuuse kati nze ngenda kukola ebyo olaba mmanyi kulya nkoko simanyi kulya kukola ekikola katugamba ku ngegezi engegezi ye fyucha yaffe abakuze tokaluubiriza banno gweoli kizibu naye totufuukira kyeki totufuukira kizibu tokaluubiriza baana gwakuzeemu naawe omwana ali wano maama ne taata mwanguyizeemu otegedde kubanga engege zino tuzirabe nti zimwejja mwetagisa emyezi ena engege tuzirekesaga twogere ku ngete mubuzaabuzibwa olwaliro njagala ffe abali wano bamufuna mpola tulonde tuteeke essira lyaffe ku mmale akamale kamu bakatunda siringi 15 oba siringi bimeka 15 oba siringi bimeka ate ng'onaafunamu olina gula kato nnyo kubanga mulimu obukulu naye bwobwo oba obutambuza bukoowa tutegeeraga bane situnda bwennyanja temujje wange sibutunda ngenda kubalagirira gavumenti eri gyeri sinze mukola ki siri buloka era sikolera gavumenti aa siri buloka wa bwennyanja sibukola ki era sisima binnya era tosabe essimu Aha. Sisi mabinya, sirina bezigiri danti baliba simebichi. Aha. Sirina, nzendu wa menzi. Nkubu ulida, echigendo kuyamba. Mubu nafuwa, oba, mubu gonfubu. Tutegira gani. Tugambio wenyanja bunonyiza bugula wa, boni non kwege ndeleza. Olufanya uwe miezi, iwe naku chenda. Obwe mnaku chikumi mwabili jenyeze ina. Ota andiko okurunda, okutunda kukenyanja, kutugenda tukayo. Nenja kata andike, chipimo chiche nsobolo okupima nifuna muku senti. Chinye chisoka obunene obe chitandiki wako chigendo kuwa kusenti. Chikweta gisa futi nya, oba sisatu chitundu. Chitegeze meze no jenye milideko obuwamu. Ate muno ne chiduka futi abiri kwa abiri. Tongamba ate damu yebino wano. Futi abiri muno, futi abiri muno wansi futi sisatu. Kati ate uba tosobola kusima. Osobola kuchisima echo nofune bitundu bali ne muteka yo. Amazi ge mugendo tekamu. Okusobola okubanga tegakola chi? Tegagwerera oba kuyitamu. Tegerekese. Osobola kusima ekinya kino. Noteka mwe bivera wansi ebisobola holdinga amazi kitegeza musobola nyobo oli muna 40 atula butuza ugosimirire bagamenti okay kakati tuga matfoot obosi makambuli kati futi abili kwa abili kitegeza kwe kuva wano ne kukisenge kirino kwetolola bobo genze kunyanja zezo keji zola ba zote lokala kunyanja babala futi abili kwa abili. Era bwe bajebwe batokusinza ebaliisa ezo ziba miliyoni abiri oluva lw'emyezi emeka sipunda byennyanja wabula ate bwoba obirina ababigula weebali sisima binnya situnda busigo situnda mazzi ku byonna byonjogerako biriwo era situnda mmere ya byennyanja yadde obumu bugikola tegerekese kubanga ffe ekyatuleeta kwali kukola kunoonyereza waliwo abalenzi abamu nozanyizo nyenye meza naye ezimu ku projekti ze tukoze ffenna zibadde zakakasa tugezako kufomulatingira oba okufundiza okufundiza wawo oyinza okuteeka akasente ko ng'oli wako mukyalo musiraamu wawo oyinza okuteeka akasente ko oba oli mukadde wawo oyinza okubanga oteeka nga teja kutegeredde ate ku pesiyo. Tutegera gana. So keja nje tuwogero kusima ko. Tugambye tinsobola okusima futi abiri kwa abiri. Nenteka mu ekivera. Bwenteka mu ekivera ekyo nenteka mu amazi gange. Amazi gasaga banti. Ga nkuba oba amasima ago mutaka oba nenga si tapu. Tobera ne tapu no gamba kati mazi. Aa. Amazi agatalimu kemiko. Tutegera gana. Kati awe chinye chisoka tugambye tuchisima. Ekinya ekyokubiri nti singa obadde olina ebibaawo byo nga bino n'obisimba busimbi bw'oti waliwo omukyala eyazze agenda kunyumiza ye yateekamu bya firiji yakola bifiriji bino bidipukiri n'agenda nga bitemaatemamu ne biteeka bulungi n'alyoka ateekamu ekiviira tugamba tetwagala kikulemesa kulunda mu by'oteekwasa nti ate sirina se kubanga mulimu abagenda osima fuuti ana abiri ku abiri yazimbe ne bbulooka. Mulimu agenda okusima ate ye akwate emiti oba atekemu ekiveera ne mulimu agenda okusima oba tagenda kusima afune bufunyi miti bino bikirundu abikube futi abiri abyetoluza yalemu ekiveera ayiwemu amazzi ffe twagala ekintu ekisobola okuholdinga amazzi twagala ekintu ekisobola okuholdinga amazzi amazzi gano gasobola okubanga buli muntu. Kati wano mungi natekele shikamo jituwa chiba kambo kukungu harvest water. Kukungula amazi. Kubaka mwoka, kubaka nado kubati, kubaka kakenda kuyama. Laba yo. Emele yewe nyanja, ungeno kutaka. Kapuchari kuchinya. Emele yewe nyanja, akasao kakilo kubi nata. Kakilo kubi. Baka kune mikwale itano mwe mkuli itano. Mwe mikwale itano. Kabaka linyenyo. Ewe nyanja liya kota. Oluna, oba afu, oluna. Eni nyanja bino genjo gela kia vito. Tugambi obikungula miezi, ejigenda maa. Kapitanikeje shani jila. Dona genjo gela katukenda ku kubiwumbawumba tusobole kulyomu okugjamu ekinnya kyeweetaaga kufuna mpola kiri 42:2 obwennyanja obugendamu buli tetinaje bakapima siringi 15 oba siringi 2 okuva ku kitongole kya gavumenti ekiri ekajjansi awo tebampaya 10 yasibakolya tebalanzi niwano tebazindoozi tebamanyi kaakati bw'ogenda eyo togenda okugula kubanga bwona agenda kubya TikTok waliwo omukwano gwa kilomita mashinda promise naye yapikinga inputs okuva ku paa era ku programu kola sente naye kata awuliriza yagana okugoberera laba bwagenda ku TikTok n'afuna abatunda obwennyanja obwennyanja ali bwe yafuna yagwa ku baana ba TikTok n'akwata 5,000,000 n'agula obwennyanja obuto omanyi kye yagula yagula bikere bikere abasoma sayansi wano nga muli wano ebyomunnyanja byonna nga bito bifaanagana era tosobola kwogera nti kino kikere mu mali nongegeno biba bito byonna bifaanagana ate gambye nti ono agenda otwala yeetagana agula buto kubaba tebukoowa ate obufunamu kati ye mukazi obwe yakwata 5,000,000 n'agenda agwa kuwa TikTok yagula ebyennyanja ebito 5,000,000 n'atandika okubiriisa niyewola nga bwatunula ku ssaawa atagamba kati budde bwebo mu myezi ena aleeta ekitimba ayiseemu bwati kubanga bw'oyiwako olaba nga birya mulowozi oba ekikere kye kyayiseemu naye kasinga ge zange mweziri ku myezi ena genda oyisaamu ekitimba nga binene bwebiti era abakyanya bakubanga bandibadde beeyagala totegera so tugamba nti obwennyanja buno obuto ojja kukwata ssente z'ogambye nti kulika ennyanja ngenda kugula obwennyanja bwange 12 obwennyanja 12 buli kennyanja bagenda kanguza siringi 2 bwe banaabansedde kati obwennyanja 12 obwo kitegeza gye 40 ekizibu ky'ebyennyanja nti bizaala nnyo nnyo nnyo kyekizibu kyabyo nti akennyanja kamu kayiwa amagye 13 tebetiza ekyennyanja kimu kizaala amagye 13 kati gw'oguza ebyennyanja 12 ndi bumu tobola kugamba nti bw'oba ng'oyagala kugula kino oba omaze okutondawo omulimu ogwa bulijjo omutonotono bakusimira ekinnya kya 20:2 ogende ekajjansi wali mu ggoli ya gavumenti bakuguzeeyo obwennyanja bwo 12 obwennyanja buli 12 otandike okutegeera nti buno bulya ku mmere gyeryako bwe mba ndidde matooke n'ensuulamu bugenda kugalya bwe mba ndidde muceere ne bulyako bugenda kugalya bwe mba ebyenda by'enkoko bibulya bwogenda mu lufulu obunyanyama bibasudde obwo n'oteekamu bibulya buli ekikwetuulodde ng'okirya ebyennyanja bino bye twogera kwe bayita emmale nabyo bizirya ate ekisinga okunakuwaza nti bye bisinga n'ozigeza oba ntegerekese kakitegeza bwemala okunsimira ekinnya kyange kino omwana ono agenda e Dubai n'akiteekamu amazzi nange n'entuula wali nsigaza omulimu ogukuzunza lugambo ogyebaliko maama yebalekalee kati mwaliseoka kumere nti ye kali ng'oyolobuniiki ng'osuulamu olumaze ofiiringa nga birya ng'ozunga walala munanga bwonetuula bwotyawuyo obumaze okukuŋŋaanya emmere ekuyisa mu lunaku ebyennyanja bino bwebirya ku mmere olw'okuba nti zo emmale ziri kanivolas kanivolas kitegeeza nti zo ne bwe nteekamu ebigere ne neebaka nenga okudda engulunga naye ekigere nakyo ekiri ziri kanivolas bw'oteekamu ekigere ogenda okudda engulu nakyo ekigere kiba kikoze ki kiriri kyekyo ekyennyanja kyogerako kirungi bw'emyezi eno otandika okufunamu era bwe tugambye nti bwoba oteesemu ebyennyanja by'e 12 ku 40 mu myezi ena biba bimaze okukola at least half keekana akabotulo kakati akanyanja emmale bwetyo wegitwala ebusega bwaba bakubbye ng'olimula bajja kugula ku siringi 13:4 tukolemu ekibalo kitono nnyo nti nze olunaku ntunda ebyennyanja byange 10 buli lunaku ngwa bateekamu ebbensi nenzijamu ebyennyanja byange 10 buli kyennyanja bampaamu 13 eyo gye 3 kati ngenda tunda ebyennyanja 10 okumala ennaku 10 ebyennyanja 10 okumala ennaku 10 ebyennyanja 10 okumala ennaku 3 ebyo bibeera ebingi ebumala ennaku omwaka ennaku 3 mbalira ebyennyanja bye ntunze 13 nga buli kannaku nfuna emitwalo giri gye njogeddeko esa buli
4: buli lunaku
0: netulabye nti ate ebyennyanja bino birina ekizibu kimu bizaala nnyo bwe buzibu kitegeeza ngula omulundi gumu ensigo ngula omulundi gumu ensigo nentandika kujjangamu ebikulu ng'ate obuto busigalamu ekitali ku nkoko nti ate bwegula enkoko olukumi bwetunda olukumi luba lukumi lina kuddayo kukyuma tegerekeze ebyennyanja bino tugambye ng'oteeko nti birya ku mmere gye ndyako mwatu birya ne ku bikoola bya muwogo birya ne ku mayuuni ebikoola bya mayuuni birya ne ku mululuuza wammeso nga tizongere okunyuma kaakati tulina abagamba nti nze ngenda tundanga buli kanaku oluvannyuma lw'emyezi ena nga ntunda emmale zange kumi buli naye temulimu agamba nedda nze nja kukuba emyezi mukaaga najo ab'ebusiga bajje baleete miizaani abanzigyemu bulungi gumu nayo kikola ki kisobokera ddala ekibuzo kiri nti ebyennyanja bino tubirabi n'okufuna bifuna kitegeeza nti n'omulimu ewaka gwe nsobola okweteerawo nga nfunayo emitwalo esatu ng'ogwange keera kubeera mu nnyumba ne nfuma n'entunda n'enzirayo ani ataweza ttaka lya fuuti abiri ku abiri tugende muwe wange waba alimira gwe wanafuwa ataweza ttaka wuwo kugalira fuuti abiri ku abiri kitegeeza n'olujjago n'olubalaza ebintu bino newoba oli mu nnyumba mu ddiiro liwondibwa ne bwotta kisenge era olonda kuba tugambye kwefuna structure esapooti nga amazzi obutakola ki obutafuluma nsuubira ekyo kyenjogedde n'omukulu ng'oli asobola okyekolera si kizibu nnyo ate nga tekigenda kwetaaga buli kanaku kweta mugongo nkumbi ddagala lwaki tugamba nti tubirima nti byo togenda biteekamu muguwa kale omuguwa gwobadde ogulira enywanto z'enkoko omuguwa benseni empiso wafuuka na musawo okiraba tojja sobola kugamba nti obikola ki obigenda mu kusima kinnya kukakasa nti nina wengenda okujja ebimere okukakasa nti ngenda tegeera emmere y'okwegulira osobola obbiwa ku mmere ngule bw'oba osobola ga nti tovaako kako osobola otambula mu mawooteeri nga bw'onoonya ate era nga bw'onoonya n'emiddo emikalu kati bwe tumaliriza okuba nga tubiteekamu ebyennyanja bino buzibu ki gwe bikyagala tebyagala bugumu tebyagalira ddala bugumu era bwe boonaabirunda weewalira ddala pafyumu okugyekuba ate n'okwata ku mmere yaabyo otojja kukwasaamu bwobanga weekuba ku buwogo n'ogenda nebutakula takula paso kye tewanaabye ze okutte mu mmere busudde muli kolola ezo endwadde gwazeetwalirayo mukyo olina kubanga oli it bw'otambula ku famu z'abano bannaffe abamu bw'otuuka obasooka nakufuuyira ddaga obanga nti fuwa nibakufuwa nebufuwa toleeta obulwadde naye engatto z'oyambadde ne bazirinyisa mu ddagala ku famu ezisinga obungi bwe kikola nefuwano ntudde no nga seegize naye takuleeta kuleeta nina olumu lwabiri ninayo bafumu ebizigo nga nkwata muli abaana abato abali wano tutandike okutegeera kino nga kyangu nnyo fuuti abiri ku abiri wansisima fuuti nnya sisobola kusima mu nsawo kale funa ebibawo bikiwundu bisibenga bwogamba emeeza ziwe bazisibye obikole bokisi bwe muteekemu ekiveera ekisobola okukwata amazzi wamayiwamu amazzi genda oleke obwennyanja naye amazzi gaiwa ngategeta okuba nga sigattaaku genda ofune obwennyanja bwe siringi biri nze simanyi nande situnda era tonkubira nti ate obusiga omutunda asirina ku byonna byenjogeddeko sina situnda mbaawo situnda misumali sirina owaddiwo yali wali gwe jja okubira essimu ntebe sirina byentunda ku ebyo byonna era kuba bitunda sirina gwe nali esinkanyi nze ogwaffe gwe twakolanga rediyo kufuna ttaka ne tugamba ntwagala twogere ekintu so singa waliwo akitubuulidde wabula nga tumaze okukinoonyereza nga tugenda okiwa omuntu ono ne bwanasanga omulundi oguddako tanneewala abantu bangi balimye esedero nebalima mulimye ebintu byammwe ebyesegera nomusajja yamuguza nanguza n'ekyumba naye kati byonna byantameka kabazzi alina olugero lw'omulwe ey'omusajja omu alina sinaa bulaka biki kati abiguze naye kakabazzi alina bulaka sijja omugambo omuli atya omwesiiga ntitondaba tukole ekintu kyetusobola okulyako era ne tugabira abaana baffe nabo ne nga tebatunda bwe mba nine akataka kandi naye mba nga ngenda teekako ebintu bino Omwana ne bwaba agenda bweru n'afunayo akasente, ne bwakomona akasente aka ne tuteekawo ekirala, simumenya. Sigenda kwawukana na mwana wange kubanga ndi mulwadde, anteresezza akasente. Obulwadde bunnumye, agenda akomewo nga tewaliwo yadde ekikumi. Ebyo bikolimu mama omuzibu, omwana n'atabuka ne nnyina. Obuseera mbugamba bwo maama bwaba alidde ssente oba taatawo nga zibadde zikutoyagiza, kyensonyiwe. Ne mama alhamdulillah. Naye lwaki ate omuzadde otuuka awo gwenga byakulema okwekolera, olyoka oteekeko olukongoolo? Mubyesibirire abaana bange, sikusomesa onnyambi. Aha, ekirabo kye nkuwa kusoma. Nze ze nneenoonyeza zange ne mukazi wange, era owange teriyo mwana wange nti ajja kufuna akantu. Nedda, soma, kubanga kati oyo mukaddiyiza ali mu myaka nsanvu, ani akyayinza omukwana? Kyokka gwe ali mu bufumbo, ojja otunda ettaka lyange otwalire ebbaawo? Aha, awutukirize. Ne kati naawe bakulegenda okuleka, beerawo ky'oteekawo, kubanga gwe agenda osindika abaana bano bakutabukire. Olina ettaka ddene, olyebakidde bo nga nfaddy ono n'atuviira. Kubanga tokozesezza ttaka, okugaggala tekyetaagisa ttaka ddene, kyetaagisa ki ky'oteekako ekikujja mu mbeera? Ettaka ly'olina likyusizza embeera zo? Otunyumiza jjajjange yalina amataka eryonna, gw'oli mu mbeera mbi. Oli mu mbeera mbi, onyumye bajjajja baalina ettaka eddene, likuyambye ki? Ebikulaakulanya ettaka tetubirina, bantu mmwe. Nanga ali wano eko bataano mukaaga okuzirabirira obulabizi kyabagagga, okuteekako abaana abalima tebakyalabika bazibu, newaba agenza okulima ate okufuuyira eddaga nga lukomyewo, enkuba kati etandise, ani akeera kugenda olima okomeo? Kyokka olaba nga tufundikira tufuuse kwolyako kwolima kwoyogerera ne tufuuka baddiikuula mu kulima, tufuuse baddiikuula. Mu mawanga nga South Africa omuntu bw'ayimuka n'agamba nti ndi muliri, buli omu atandika okwewumba bw'ati n'agira bw'ati, kuba kimanyi nti ekyo kigendamu ssente nnene, okugula eddagala, ekigimusa, pesticide, olumbugu, buli kimu oteekamu ssente. Ne n'otuuka okukomawo nga toziggyemu. Kati omuntu kubagamba nti alina eka agirimira ku ngeri active, manya ateekamu. Nate nyinza okuba sirina busobozi bugenda kuteekamu. Mutegeera? Abantu besiranga ku leediyo nga alafa, tolindabanga nanga musawo wa ddagala. Yahabo nedda, ne bw'oleeta mmeka, ekyo nakigoba. Era mukoddomi wange Dr. Yasini Ziwa Ssebirimu ya Siini, simulanga. Mukoddomi wa siranga atunda ttaka, ate era siranga atwala baana bweru. Aba basatu nedda twawulira, tobimbuuza. Tutegeeragana? Kubanga tetulinaawo abantu tufuuse nti tetulina kye twetegekedde, ne ntunulira Kabazi nga gwe njagala okununamu omutima, gw'olobamu katono n'enzija ne nkununamu omutima. Katufuuse mubbi ku mubbi, mubbi ku mubbi. Bw'owuliriza ogenda kuba nona agenda kuba nona agenda kuba, n'ofuuka nga bajjajjaabo bali abaaleeganga akadagali ku mabbali naye yasama. Kati yafa, abaana b'amanyo gamuluma, agenda kuzuulu. Yafa, eddagala lirina taliwadde muntu yenna mu kika. Kati abaana b'amanyo gabaluma nabo bali mulago, basimbira yinga abafu bajjajjaffe abaali ab'ebigongo. Tulekerawo okubeera abakodo, kubanga kati ekigenda okuleeta ssente mu sisitimu mulaba amafuta, amafuta mukyakaaba kubeera gakyawalampa. Amabaati gaali kusirindika sanvu ameeru, ani yazimba? Mu buddo obwo walina amaanyi tewazimba. Kati gali ku mitwalo musanvu ebbaati, tonnazimba. Galiddayo kweri? Galiddayo. Kati ate tegagenda kuddayo, ate gwe gw'onafuye, gwe buzibu. Nesule omwana wange. So mwekolerere, teri agenda bakolerera, mwekolerere baguli, mwekolerere. Ekikulanga ekkakasa nti sirina dda mukyale wa nnyoko, ewakitya okukakkana omwana tomuteekako buzibu, kubanga amagezi bagakuwadde. Ky'osobola okugenda nakyo ku ttaka lya nnyoko n'eryakityawo bye bino. Siri bbulooka nti mu bino byonna bye njogedde nina kye njagala okulemu. Nakugambye ku byonna bye njogedde sirina kye ngenda kusapulayinga, era sirina nakagege ke nkuleetejje. Abaagala okuyiga ebyennyanja bagenze ku ffaamu. Tubeera ku leediyo kuna twakola ffaamu nnamba modo ffaamu, tebereza modo ffaamu, nga tugiteese mu miliyoni ezisukka mu lusanvu okugendeka n'okotawo ettaka liri ku miliyoni nsanvu tuguze eka ttaano okulikulaakulanya okubaterawo pulojekiti zino nga gwomulimu gwokkeera nakitabo n'ojja ne bakuba nalunaku lwa sande n'ojja era oyige ku mwenaani yali azze ng'ogyeko Sheikh Malijani ani omulala ng'ogyeko olofu omusawo pharmacist yimuka wa mataata abo bantu bokka kubatudde muno abaali bazze ku faamu okufuna amagezi agekiku ag'obwereere ne kabazikwa oo ne muganda wange Kayuzi Kasule batono naye nga ga bwereere kati tozagezze kujafuna ga bwereere tolina kyoteeseemu tolina budde okoyi bulijjo olukula biroga era abalogo bannanga batuddewa muli balogo emitima mibi muli babi kubanga muganya okwefaako mwe eribajja mu bunnya ate ne mukalubirira abalala kati oli mutima atandika okulaba ng'oli kizibu ekizibu kyonna mu buganda bakimalawo naddogo abamu zizisaala ni mama naye eseera takuyogedde omawa kyetuyita okufa ekisiiri anyama yoyola okufuita ekifo ekisiiri akani kamera kweneka okufa ekisiiri ngaasitamiddwa nnyoko toyogere nogamalenga mukwokya lutya ngu ate nala mama wanyeze gola nala mama ngaasitami tolikyogera toyite neiba nti jangu ogambe mama nti akoze ki tolikyogera naye oba olina akamwanga kakulebuka kyo ekyokufa ekisiiri ngaasitamiddwa nyina oyogera otya nti ndina mukazi wange sofu ali nalabye mama wange siigambe nti Kabazi genda ogambe mama akoze ekikya ate era nange kejiri simwegambire ti maama okiraba so tulina challenge bantu mmwe nti tukuze naye tugaana okukuŋŋaanya amagezi ge tulabye okweddaabula ate bwe mwagala nnyo omuntu agenda okujja wano naleesa akadagala kanibanange mutakula oba ofafa kubanga okulagajjala kuko ebikuyamba bikwetoolodde ogaanye ebikutwala mu maaso bikwetoolodde okoze ki mumwagala bati kitooko okujja erimu atalagala nze bannange ku lwendiyo kwempeereza wadde ndi musawo linange seeyogerako ti ndi musawo nagambe siranga musawo waddagala kabeere arafa kabeere arafa tisimulanga okay kubanga ekyo kirala nnyo okupeyinga ngola kino kiba kyakweyagaliza olwadde nimanyi nina katugabane naawe mu mbeera etalimu bukuusa tugambye ekinnya kino kyangu bwoba ofunye bana bazze okka abakulumbe ti akali mumaze okkaba mukya mali yongosiza mu kusima etaana munyambe kuwano tatata bwobeefunira nti ati bajja kusobola kumpa seeri nyingira bbalagaukawanindeya anyeebiisa bwoluba okuba ti musooke mukya mwenna nga bwoluba obaa kungoye sima sima sima sima bagabi mama basima neyeetegekera kakulye ti bumusima abiri kwani obudde waliwo onywa obuugi bwoti obwabagenzi nebiitindo ogenda kukijja wamunge wanene ejo wanene ejo wanene ejo wanene ejo wanene kwakuyambya ekyobunene okungiriza omuntu afudde tokaaba towadde mabugu ate nettaka gwafiridde terikuyambya oya otuddekoti obuugi eyo tejja kubeera mumanya yannungi naye tugambye nti olaba abali waggulu baalaba omulamwa guno ne bakyusa konsepti yaabwe kubanga edda nedda kafe tebadetambuza ekanya ekanya ekanya ekanya eno enkumenyi bantu mwe kino teriyo alina ekanya newaba waali mutono ate newaba zirina nga ziri active ateekamu kingi banaye okulima kwabagaga okulima kwa bbeeyi tufe kubiri ebyokwogera nti bana emusajja yogedde nti okulima okulima gundi zifuna zifuna tezifuna kubanga tuli banafu nange nga mulingi tuli banafu nkugambye nze nnima wa saturday esembayo mu mwezi mabega wa nyumba ate bamala natugana nti nemmotoka bwetambula saaninye saaninye naye tugambye nti ate ekyewunyisa fomwe twagikola abagene bakimanyi naye sophie

0: kibi.
1: Ekibi tekijja awo kibi. Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku muno gwa nnusu tetusomye.
0: Mwababe mali abamulekwa mmwe mwekebere.
1: Abaana bali ku street.
2: Abakyala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 ezakawungeezi.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibye chanda mulunje kumide kumukutu okachikumu msamba kutonze mwenda Palo FM ekula elio muntu wabulijo. Osianze nkula msako na chila msisingira dala okuba HHT wa enakuza mwezi zili kumina satu mwezi ogwe kumi omwaka abiri abiri mmukaga. Matende majibu gachiwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe tumwegairire tumutendereze. Nakade kamari ya gechemi sana hati kekade kekamu kekalimu mwanatu okusinza wechi wa Allah subhanahu wa ta'ala abachala bobango olimu basinza cheshe itua neche chitu demu chifuba choche jemu juze viyungo vyo waliwa mchala nga watuogele okuva kumachabu wakakirira tone iwako mazi nengo wadwai wabade mchala mufumbo katinabo fune uzo sale. Naba waliwo ng'obulimiro kyabwe lina paka na kati ekyo tekiba kirungi ng'eri omukyala ddala omukyala mama w'abaana azaala abaana kiba kibi nnyo sana bwe kityo bwe tuba nga tuli mukadde kadhoholis malirize ebbanja ate oje oneeyungeko tulindako omugenyi waffe tanaba kubanga atuuka. Ne abachala njagala tetu naffe gye tuli eno tubeeko bye tuyiga eri amaka gaffe oba oli awo Allah ja kusabaraka maka mangi gaweddemu baraka amaka mangi gaweddemu emirembe gaweddemu essanyu lwakuba ffe abachala oba oli awo tetwebuulirira tetufuna mukisa kutuula wansi ne tufumintiriza ennimi zaffe bye zifulumya eri abantu baffe bye tuwangala nabo mu maka obo ria uchibuziza baraka mu makaga fe. Sana bwe kityo ngo bachala twetaga mirembe. Mbutufu omuchale sanyulie kulaba ngali mu makage aline motoka aline omwami aline abaana abaana basoma. Nga buli kyayagala asobola okukyetuusaako omuchalo yawulira emirembe. Nga bogamba nti mbutufu naliridde ku kyennyanja nga omwami yaleseewo obanga naawe omulimu ogugwo gwokola nga mbutufu osobola okujjako nga teweekaluubiriza bwe bulamu twagala nnyo soft life. Soft life eno eba nnyangu etya senga tunaaba tukozesezza bulungi ennimi zaffe okusookera ddala tuba tulina okulembeza oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda kuba buli lw'okulembeza oyo eyakutonda ate mwana watu akuwa buli kyoyogera nga ddala yaba kikulagidde okikole olulimiro lubaako akasengejja era olulimiro lubaamu akawoowo entambula zo zibaamu obukuumi bwa Allah kubanga ddala bakyala bangi emaali ya babba bamwe mugijajamiza bwe njogere emaali ya bawo ogijajamiza oba ontegeera kyentegeeza ndi esowani y'omwami wo tokkiriza bantu togijjuliramu bantu balala kuliira mu sowani y'omwami wo naye abakyala abasinga esowani z'abaami bammwe muziweeramu abantu abalala ne bazirya wadde oba ojozezza naye olwedde ekitiibwa ky'omwami wo oba omaze okukimwambula tunaakola tutya okulaba nga tuwona ebikeme ebifaanagana bwe bityo kwe kukulembeza Allah kuhuliriza Pal FM nokweno nyo kumanya okufuula abamanyi mikwano jaffe kijja tutaasaako embeera efaanagana bwetyo abakyala gye muli mwenna bino byammwe era bitutwalira bituyambako okubanga tusobola okubanga twekulaakulanya era nsaba mubitwale nga bikulu ebigambo bye tugenda okubanga tuogerako kubanga omukyala ayagala amaka olina okuba n'empisa njagala tutambuleko leero nga bwe tulinda omugenyi waffe tuogereko. Amaka, tushalinda koku mugenyi. Amaka, okukola amaka, tulino kukwato kule mbezo obugumi inkiriza. Waliwe njogere gama, tuyo mumu mwabere musiru, omulalabere mugezi nedda. Ejo tekisobola kutambuza maka. Na ye, obuntu bulamu muffe. Njagala tubeere nabo okuwuliriza nga munna ayogera okitegeera. Ne abakyala oyogera, omwami ayogera, omukyala ayogera, omwami ayogera, omukyala ayogera. Waliwo abakyala be mufubutula gagambo. N'ofubutula ogugambo ogunene nawe kennyini weesisi walamu ne weekangamu. N'olowooza nti omwami ali mukunvaako emabega oba agenda kunkuba. Okumanya oba ovuddemu ogugambo, omubiri gwo gusisiwala ne gutya. Mwina ne kyabusiru kye mukola noga jangu onkube, tondaba, mbwa gwe, kisirani gwe, walumbe gwe. Amannya mangi ge mutumi abaagalwa bammwe oba abaami bammwe ng'ate mukozesa obusungu obwettumbiizi, obusungu obw'ekisirusiru. Naye nga njagala okukakasa nti ow'obusungu ayonoona bibye. Leka lunaku kukutuukako olw'okwejjusa ogambe nti kale bannange senga namanya oba oli awo saalifulumizza bigambo muno. Omukyala yalibadde ayongera kuwa mwami we kitiibwa kumanya ngeri ki obufumbo gye bukwatibwamu n'okukuuma akamwako. Naye enjogera yammwe, empisa zammwe mu butuufu obaoliawo zireetera abaami baffe okulaba nga munnange awalirizibwa okunoonya waafunira emirembe. Waliwo abalala ebizibu nga mwe mubyereetera nga mu butuufu omwami wotaloootangako na mulundi n'ogumu nga mu mboozi zanyumya kwekulaakulanya. Abaami abalala baali bakuliddeko mu famire za poligame nga mu butuufu amanyi akabenje akalimu oba nga yakayita muko nga yabonaabonako. Naye muyisa bubi abantu bano naga nti sirina kyakkola, emirembe gimbuze. Sandyagadde baana bange kukula nga tebalina maama waabwe, naye ate nange obulamu bwange tebweyagala. Ng'ennimi zaffe ebigambo ebitufulumako wallahi si birungi. Osaanidde owa omwami w'ekitiibwa ngamba gwe omukyala mpuliriza. Omwami tasobola kuwa bintu byonna. Naye agezaako. Musiimeko kw'ekyo ekitono ky'agezezzaako akuwa. Okuwa bambi siimako. Musobola okufuna obutakkaanya era omwami asobola okuvaamu eddoboozi ebbi naye aba takitegeezezza nti mwawukane era tekitegeeza kumwogerako, kumulaalaasa, kumunyumya ku mutimbagano, kumwogerako wammwe wonna w'oli ng'oyogera ku mwami wo. Muwe ku kitiibwa bw'aba ng'omwami ono afaayo okutwala obuvunaanyizibwa bw'amaka. Muyambe omwebazeeko omugambe nti mwami wange weebale. Mufuneyo akadde mwogere ku butaakanya bwammwe naye nga mwegendereza obutajjaamu luyombo. Amaka mangi tufuna obutakkaanya naye ogezangako okubanga mugonjoola ensobi zammwe. Mwogere ku bibaluma naye nga tetojjeemu luyombo. Tewali mwami ali 100% perfect. Naye bw'aba agezaako ekyo ekitono, mukyala gwe nkugamba nti siimako ku mwami wo kubanga malayika taliiyo. Nedda omwami wo aba talina bigulupu by'abasajja, tanywa mwenge, tagenda mu disco. Siraba mukyala gwe lwaki o disrespectinga, lwaki omwami wo tomuwa kitiibwa kimugwani de mubufumbo tuba tulina okugumikiriza naye abakyala abangi temuzzaamu baami bammwe maanyi omwami nakuwa leero mu kifo ky'okumusiima tomuzzaamu ssuubi tomuzzaamu maanyi zaamuko ku mwami w'amaanyi n'essuubi nti mwami wange weebale weebale kunoonya naye omwami omumalamu mumanyi omumalamu bumazi maanyi mwogere ku bibasoomooza naye nga si lutalo obufumbo mubujja ku mitimbagano bakyala abampulira obufumbo bwaffe tubujje ku mitimbagano n'ogenda n'oteeka ku sitatasiyo ng'oguvuma munno ng'omanyi nti omwami wange agenda kabikula n'okateekako n'okateekako n'omuvumira ku mutimbagano okitegeera so tulondemu emikwano gyetuba tunyumya najo ate bwoba olina emikwano noonya emikwano egikuzimba nga tegikwawukanya na mwami wo muwe ku kitiibwa muwe ku mwami wo ekitiibwa kuba eyakuwasa olaba takoowa kubalabirira era agezaako mu mbeera yonna eyo gy'aba asobodde naye waliwo omukyala nga ye nalukalala waliwo omukyala nga ye nalukalala omwami akomayo waka yeraliikirira amaka gage mulimu abaana naye wallahi ng'akomawo waka nga ganti ne ya rabbi sigenda kwebaka ekiro kyaleero omukazi ono amuyombe mukazi ayomba mukazi avuma muno n'omweraliikiriza mu makage geyezimbira naga nti ya rabbi oba leero agenda kutandikira ku ki muno muwe ku mirembe nga gwe wowulira ogyagala agikuwe omusajja omulungi y'oyo afaayo gy'oli era bafaayo afuba okunoonya akasente n'asomesa abaana n'abatwala mu ssomero n'asasula renti naye wallahi toli musimbako era toli muzzaamu ku ssubi nze kugaba musajja asobola okusobya tewali muntu atasobya musajja asobola okusobya era waliwo ebimulema naye togenda kumulaalaasa ng'omuntu musajja asobya era ne wabaawo ebimulema okukola naye ng'omukyala omufumba eyajja okufumba gw'okozeewo ki naye afuba okutuukiriza waliwo ebimulema naye ng'olaba omwami wo afaayo afuba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe naye maama tubayite batya tubayite tubawe tubawe byantalo nze abakyala mbatuumya ebyantalo mulina entalo ze muteeka ku basajja musajja katena waliwo asise muli ba byantalo abakyala omwami oluyingira bw'oti be papa otandikira we wakomye okumuvuma mulimu abaana b'abakazi nga bakuzibwa nga tebamanyi byakulo kuyomba nammwe bakazi mmwe naye bw'ovuma omusajja bw'omulangira siimako appreciate siimako omusajja wo wakomawo akooye ava agezezzaako kyonna kyafunye muwogo obadde oyagala nkota yettooke aguze eminwe alhamdulillah alhamdulillah for everything naye ho onyumya ku mutimbagano onyumya ewammwe omuyimba obuyimba okontola okuba abaana okuba abaana olw'okuba omwami waliwo ebitatambudde bulungi bw'olaba omwami antumanya omwami omwana olusi gwasinga okwagala nomanya nti ono liiso lye alyagala nnyo n'otandika entale zitatadde bannange mubonaabona mu bufumbo naye ebisinga oluusi mmwe mubyetuusaako mmwe mubyereetera mutya Allah bagambye ejja naayo eri wansi wa bigere bya mwami wo ng'oli mufumbo na yegu obufumbo boto busabira olukera boti mama gundi owa neiba jogenda bananga bachala twetereze teriyo mwami malaika neye wabafu bokuyaba nti agezaako ngagwe bogezaako ne bikulema ya agezaako nasobola okutetenkanya kye kitono kyalina madam wetereze byantalo gwe ngamba gwena bwete magenda buli kaseera ne bwete makino nowe nalumans ogenda omansa bawo ku mizigo gyonna olaba omwami wange eye mze mutufu tampa kino tampa kiri tampa kiri iyo gogonyumiza iyo manyi nti atuukiridde mukendeze ku mimwa banyamwe tebaafuna mukisa kubalu kubabuulirira ebigambo mubifune kuffe ndi mugezi nga mubuulire embuulirire tefa yonna mmwe abakyala ngalo bunani ng'olaba omwana we ekifo ky'okumutendeka olaba nti kwegamba w'otamuyigiriza w'otamucunga kamwake ayogera kwegaavuma abakozi omumwe ogwo gwavuma mukozi abaweereza ewaka gwagenda ogenda nagwo bawe amulabemu ng'omukozi abakyala ejjana yaffe eri wansi wa bigere by'abaami baffe gondera omwami wo si malayika naye asobya naye ate terufuuka lutalo obutakkaanya bonna bw'oba ofunye ekikulumiriza ng'olaba toli mumativu mutuule mwogere ngambe taata w'abaana laba olulimi olusobola laba embeera approach gy'ogenda okumutegeezaamu ekintu kino akutegeere bulungi buli omu alina waakwatira omuntu we ne boogera obulungi oyinza osooka okiwaamu omwezi oyinza okiwaamu owiikisi oyinza okiwaamu n'okkakkana n'oba mukkakkamu n'oyogera n'omwami wo ku nsonga eba eriwo naye ng'omuntu kubeera abantu abaagatta ku mitima muba musigala nga buli omu alina obulumi eri munne nga te buli omu awulira laavu eri munne owulidde omuba mwafuna obutakkaanya kubeeko atandika mukyala beera mwetowaza ogonda ofune ejjana tekirina kyekikugjako kugamba nti nafuna obutakkaanya n'omwami wange tetwogera gwe n'otandika nze bwe mba nina kyenjagala sifa ku muntu nti anaagamba nti nze nsoose oba nze nkoze bwe nti nedda nze sirumya mutima gwange omutima gwange kyegwagala n'obwongo kyenkikolera senga nfuna obutakkaanya naawe nenyiiga akaseera ne katuuka nenyiigulukuka mwattu nkukubira neŋŋamba bambi kiki why are we not communicating lwaki tuli mukwogera waki tulina okwogera era ne bwe mba njogera naawe kuba obusungu ba bwanzigwako mba nakkakkana mba sirina muliro okitegeera ate mba mmanyi nti bangi bakwagala bakulwanira nfuna ssenga wange newankubadde oba onsobezza mba mmanyi nti waliwo akuwugudde mba nwanagana n'omuntu gwe sitamanyi naye nga mmanyi nti waliwo antwalako omusajja gwe mba nwanagana naye nange awo ne nfuba okulaba nga omwami wange mmuzza kubeera aba akwagala tewali yamukaka kukwagala aba akwagala aba yakusiima aba alina omugaso gwakulabamu naye n'ovuma omwami n'otamenyeka ku nsobi zo gwe ne weefuula amanyi ayina omumo n'ovuma omusajja n'okubira maama w'omusajja ng'oyogera ku mwami wo woovaawo n'okubira mwannyina woovaawo n'okubira kitaawe embwa eyo abaffe ani akusibyewo muyinza okuba nga omwami ono ali ku ntujjo bagamba temugatta maali naye nga mwagatta waliwo abagigatta nga mu butuufu ku mwenna tewali asobola kwawukana ne munne naye nga ate muganya obutakkaanya bubuliddwa mu maka gammwe nkusaba mpulirize essaawa zino gonda tewali agenda kukusekerera muleke agaye nti yakomawo waliyo omanyi togenda kudda nti nkomyewo waliwo ajja n'omuliro nga kulabozenaga nti hey olowooza wali togenda kudda nze tebanzanyirako nze weekomyawo wekakkana kubeera ddala oba okomyewo kuba ye naye waatabadde oba wootabadde naye omutima gwe tegubadde bulungi tebakulimbanga omuntu omubanga muwangaddeku naye ebbanga sheitwani emala neevaawo wakati wammwe ebirungi bya munno ne bitandika okujja so mbasaba muwe ku baami baffe emirembe mubagondere Bananga basajja ba Uganda sawa zino sango msajja mupaka fayo yeti sechi gari asindika bamubogolera osango msajja ku taxi waliwo bakondakita ngali mu driver avuga nenga kondakita yafuga ne driver amuvuma atamuuta muuliriza ama osanga driver ngana yaku kondakita nzenda bya abantu abasajja nga bale fubana noganti yao bambi nenga anonyeza family naye wallahi omwami najje waka nga ina chakute ne mukimuli yako Baba chigula walini wadaba kuwadda akavera nti mchala wange kwete ka kantu wako wadde katono mu butono bwako naye muweko naye aliyeko tokamua tokamujjako naingire wakabya mukubiye kubyedda mbutufu wali omwami ayinza okudde wakanga ali arrogant bamunyiziza wakagenda kujjanga kwegamba ayogera bubi madam bamweto waze mwesanyo mujeye eri jabadde osobola okumujja muko ne stocks nganti sense okula batula kawo ajitula kawo nzenja bakunaba haji kali salamu aleikum wasibi mubufukamire mubuze kubambi bamwe ndaka kumula banga yo yafulumye gulo nejjo ne luli de luli wato wabatebuza wasuze n'omwami wogwo omukyala bagamba mbu ani asooka salamu ani asooka okubuuza Madamu fe tuli bafirika wano tulina obuwango obwaffe mwe tutambulira banaye wakoma kufuka mira kululi nga muli eri kubanga bakwanjudde otya maaso g'abantu fuka mirirako omwami wo nga muli babiri namba muva kulwana fuka mirako kakkanako wansi omugayi haji tusabayo ku kino ebitiibwa ebyo abaami mwabibambula kakkanako eri omwami wo wadde ng'oli munene olingaenvu wadde ng'olingaenjovu bambi kakkanako Wadava kuwa nisiganya ni haji. Olaba ate. Machana njagala kuwa wakano kadagala. Ndiyo mwaka tuwali. Namba mwaka kuyamanga haji mukambwe mziwa tabuse. Olidi. Fukamira komo gambe chintu nobuka kamo. Alozento ze kuyomba. Mwaka haji samu aleku. Tupade tu sabate tu ina mungu. Gaga sinida senti. Sinida mwaka kumbu man. Kwa haji katusabe mungu wa kuwe wanofu na katugumeo jotua. Oba tugujeyo. Ngoko nsolumi oruka kamu. Aja kunyiga matambule vigere bibiri. Nyeka na kagambu kagendenga kamza njira mubu ongo. Ainzo kuchuka nada. Waja kuita wese laga. Nito mwenye mwagufunye. Oba uwe gula aja kudana guu. Na ye. Chashi gambi chisaja tichuwa mwenye chigenze bugenze. Kale mungu yanku babala. Ye chisaja etu. Kale. Kale vizuwa bachara abalala. Togano vye mumaka. Ugatudemu, weyongere okukola mire omwami wo, faida mochi. Tovudewo, bala koze senda, ukoni makolima, gwani. Gwoli mtu ukirivunya kolima. He? Eh? Tusabireba nafe, mnafe. Mungu wabaga ambe, nti wosabire omuntu ekirungi, na asoka kuchiwa gwe, ekirungi, kati naba nebibi, chichuse. Walirosabire omuntu ekibi, kati chichuse bote. Nti ntabira asi ekibi, nawe kenyini ekibi kigenda kuchuka nga tekinaba kuntu nawe kikukwata tweyise bulungi kanve mu baka buno nkomawo
3: Omusisi wa lanchi. Geza kukose salanji wa bridge paint of nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyaba tukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwali la lanchi mubikabi unumuli ya singa mundane bweru. Ukugeza nga weather guard. Undercoat. Texture pasty. Texture primer. Budget emulsion. Gazebo. Marble stone. Kusane vikabi la levi ya paint biyo singo kwa gala. Bridge paint we woka usanga lanchi. Nga bucket imu wete situa bucket singa tanweza paint omlala. Musange muzi hardware ziwona. Atemu ubachari na kunu ugula yomunji. Matu entambule vya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwindastro eri ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
4: Gunjuka Nepal FM. Ngalino. Tie banglio liyaba umuzebuna.
5: Gunjuka.
4: Gunjuka.
6: Lendirida.
7: Omanishe wetaga.
8: Ona!